Oci kuang yo kono. Di ate batang rambia kuang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.

Batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Otodara iko. Udanta pulang ya.